Nisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha. Yane angaite sa iye. Zita rangu ndio ndi baba Joseph Makani Mwanyeruke. Ndiri pa Zimneti Radio.

0: kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha, yane angaite sa iye. Zita rangu nilionzi baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pa Zimnechi Radio.
1: Hottest hits. Music only.